ko. Mga artikulasi si kang nutog para sa aning kakalimat sa tiyara emotional. Bagay ko ito sa lasati for fellas. Ito lasan ako harin si, for real, harin si ni.